0: Iyeng sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bayo na ako naging makopyo ng kitang kabun na ikiting kabun engine lang.
1: Di ba di, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayo na
0: kong pwede? Iyeng kopyo, o saan ang naka ngayon tawan na bayo na kyo?
1: O, irin na gisa ng dam, gisambat sa dapan nila kyo, o boy.
0: O, tapat ka, Pio. Hindi sila.
1: Uy.
0: Harap pagkakataan ko, Pio, kurugyat. Mingila, di. Kung ngayong ngayon tawan, di. Da, ano ka tilan?
1: Is, no, makasusail tayo na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kayla. Kung nada, malas ako na mangintang engine na.
1: Malas. O, malas na po. Magkinawa na po di radio. Kaninga WFM. Harap po nagyari.
0: Tayo kaya.
1: Iya, harap po nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamaya kaninga WFM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Kapisan nga sabi, may natiman ko pala mo sa tiruputan ko. Ngayon tawan mo, talk to now by now. Kapiyan na titit kahapad turan tulan katuro taong $2,000 na pa naman pinalabos. Man, tadi tida kapisan. Ang mga ingitong taong Malaysia, matikiti dapat watas. Punong kayo ng sikit. Matikiti watas sa kiningaw, kasabi ba na ay sarasam. Sa sadapan, rumasami di pipira kinainan, panakatatuwang ay sarasam. Lina, subas sa kawas, talo na pa darja Celsius. Alina subas sa siriba, do na badam talo darja Celsius. Matagiti do atas sa nabawan ka, suaban bay na ay sarasam. Sa sadapan na minigita tuwang rumasami sa duo na kainan, yun na subas sa kawas. At talo na badam talo darja Celsius, alina subas sa siriba, do na badam apat darja Celsius. Matagiti do atas sa tenam ka, suaban bay na ay sarasam. Sa sadapan, rumasami di pipira kinainan, panangkatatuwang. Rumah sami di pipira kainanan. Linasubas sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Linasubas ay siriba, do na badam apat darja Celsius. Tainam kasaban bay na ay sarasam. Sa sadapan, rumah sami sa duwa na kainan, panang katatuang ay sarasam. Linasubas sa kawas, talo na badam apat darja Celsius. Linasubas ay siriba, do na badam talo darja Celsius. At ang itin watas sa tambunan, kasaban bay na ay sarasam. Sa sadapan, rumasam isa duwa na kainan, panang katatuang ay sarasam. Linasubas sa kawas, talo na badam 2 darja Celsius. Linasubas sa siriba, 2 na badam 3 darja Celsius. Kanak biya, ruputan ko ngayon ay tawan mo ito katadobay na. Kahapad tulan ka turo taon 2002 na badam na pinalabos manta detid kopisan mangingintong taon Malaysia. Manta kita dapat watas ponong kainan sakit.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tahun.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata.
1: Bisa nga sabi ng bayan natin man ko pulang busa ti tagatang dagata man takatero bayan na kahapad tulan katuro taon 2002 na panamanam. Pinalabos man tadi ti dakot hinanan pamarunan gata Sabah tay ka LIGS. Matagitid pat matagliti pulot tay ka susugata kigatang data siya maringit habad am turutusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigatang data pataringit turun habad amanam tusin sa kilogram. Kapingan grade kadua kigatang data pataringit sa kilogram. Kantalan grade kaysa kigatang data 4 ringgit 5 na padam talo to sin sa kilogram. Kantalan grade kadua kigatang data 3 ringgit at turun na padam turu to sin sa kilogram. Amgatang da sikarap kigatang da 1 ringgit turu to sin sa kilogram. So to kagu tabi na ay matakliti pulut tayka susugata kigatang da siyama ringgit na padam turu to

Petrus Tumang Kabo Ginawa menegi Josman Kisat peborosan ku ngai di kami negoi tatan Vanity jam ko hapat tulu na padam tulu minit ke saban kiti da kainan takaw kya amarti pasan naramit ko oh mamarit sundet kya Rosni pamarit ko na pad sundet di jenga aron di sumilaw aratun aw na di kagungguli ka guru dagi ma kya may ko pago suhuta tit sundet kya kabisang saban di jay ako'y Francis to yung matad pantay baro manundet ako pad sitid sundet ko kasiya hiti ko pa ay gayo tul ay gayo tulo hiti ka pa oy goyo pamanaw ako po aw na ilaan kaguli ako po hiti ka na sumano hiti ka po sunong sumanong sonong ka kasi han nagyake tabi na eh tunih na pa hiti ka pa oy goyo pamanaw ako po kagya nung aw na ilaan nung kaguli o pamadtinga sumanong sonong ko kagya siyan na kapiyagay tabi na isan pag ya may da ko yung nakinang ahag ya tunay na pa sunday ti tabi na Francis Tuya nga hiti ka po ay gaya pamanaw ko po di nung aw ay lanong sera kong kaguli kam nilanong kaguli ako di kan siya apayin ko na pa nga sumanang sa nang kahitik ya ka erin na tun sunday kaya may di kayo patanat panimbar di kayo maditi WhatsApp kan FM ay sa isa siyam, lima ulo siyam, anong walo. Sining man tadi Aizan, pinapatan di Sazu, Sazi ni. Winan sa'y miyampay remo mata. So, tuan ko, sining man tadi Wendy Rudolph. Boros Hood, atapot am nagi alias Jakarya, rumunduk ginawa ko. Kena FM ko hoy, aramay ba?

0: Grabe, kinanghano. Kiningaw FM, niyampay dahay, idko sa limbahan, boros susu.
1: Ay, garabi yan sining, narangot ako sining matadi alias Jakaria, rumundok ginawa ko, am nagi sining matadi Wendy Rudolph. Boros kud atopot am nagi pagulidi sining matadi Aizan pinapatan di sa Zini. Winon soy miyampay ramo mato. Minagwitatan, beniti jam ko hapad, apata pa ng 1 minute kasaban. Dito na kayo ng takaw, kya? Ang kadalihway, ari kata jam ko hapad, imis sa kasaban, kalambos ka barta ni Bahara Patimpo, hindi at makina ko sining, nga pagulod na rangot ako sining. Arat manimbar sundait. Matadi soy din lontit. Ipungit konsulung dotralaw, DJ Edward Mantad, Kampung Dalian Baru. Aku pun nak kontak ya. Amar aku tiba nimbar sundait mentah di site. Iros ini. Mga magapil aku pun memarit sundait kia DJ kasih abuli bag ya. Tikus no kosulung dot kasip country DJ kasih ya. Kya. Aku po. Musik aku madika ani. Kepisanan kesaban. Kepisanan kesaban ni aku madika tensanan. Aku Justin Piu Piu. Inik si Chomel. Kung sigaw kong madigyo, nakarika titi, the life that ka sa membay na kaya. Amay na kayo, right at isundayt kaya tapin na eh. Asundayt tapad ka sa membay na, tapin na eh nga. Hiti ka pa, ay goyo, pamanaw ko po. Aw na ilaan, am kaguli ko pa mati nga. Hiti ka pa, kaya, am sumunang sa, nang ka, kaya. Siyan, nagyakit tapin na eh. So to kuwago kya hiti ka po ay gaya pamanaw ako po aw nila nung kaguli ako pati api ako rin pa nga hiti ka na hiti ka na sumunang sa nung kahiti ka siya kung sige ako madi kayo tuwa kakalmiyang payda hiti da radio Keninga FM sining mata di Elvis Saladan Romo Pitong Kiyadan Sultan Kagus sining mata di Tom Kudus mukiampun ako pagulod arangot kabarti ni Bar kita jam kabarimis sa kasaban Keninga FM ko kay Aramay Bob.

0: Ma'am, kung pisangan ka saban, kapi salaw to kaguti na ababayan na panambarasan, tadaw kalima, tadaw bayan nati, miyampay tako di Tuani Ma'am. Assalamualaikum, Tuani Ma'am.
1: Ah, waalaikumsalam, warahmatullahi diji.
0: Baham tada ba nati, Tuani Ma'am, harat pagwatan ko kaguh, ya, karet iti solat matid at tada ba nati, Tuani Ma'am.
1: Ah, ba, alhamdulillah, umbalay na pa diji.
0: Bahamat pagwatan ko na padit kosaban at bayan at ito ni ma'am matumayan ako akon kayahan at maguhat tayo ka it mangilah kapiya na tumayan ako kikaruhang po tayo ka gumo patulun dit au kaila senang dat aman kita putil mo sah manaku at solat sosongulun di sekirad amo menutup aurat di atapat tuan ni ma'am.
1: Masya Allah, DJ, senangan ako nanti kamendat pangulian iti. Muslimin, muslimat, taambalot ngawi iti mikinungaw da kasalimbahan, da bors da dusun. Sayrat ako dat kamendat pangulian iti, manarot ako ditit kapangulian sa manaku o salat tay kasambayang sa sangulun di sakirad awo na manutup da aurat dat otopot ka. At syarat tako napad sumambayang salah satu dot syarat tako sumambayang masjid menutup tutupan tako aurat. No kami natutupan tako aurat inamilad warat tonga itonga kinis-kinis ngabi warang ngabi luwang-luwang manta din nang ka dang kusay na panga manta city pusod ataupun pasawatan na pamanta di pusod am gisam city isuribat tatud jadi manta di city pusod am gisam city tatud kada warin na kinis-kinis na ide dang kusay nga danton do na panga no danton do na panga insa na natinan suway para basam tidit palad ditilangan toko irinan na kaya jadi sumambayang toko sangulun ka eh kakita baya ladagay ka eh kakita ima Tuhan irinan na jadi waran nakawagi ka paham nat eh sangulun na parang na nga sumambayang po nga santut santut eh kadagya bagal diri pingkura toko po nga toko na pati nga lata pakuwan toko si tiginaw toko dat pingin tang napat Tuhan ko may datan. Jadi pingkura mesti nadman tako kopya tutupay datan aurat na paling sanang na panitinga serad at tumaguwang tako kinarahingan panampakay tako na di rasuk-rasuk tayo kay bangkad-bangkad di tangalawa ito nga sanang may tako na panikaningawa ko may wangi-wangi tako po magatul tako po aminga mangintang datan kaya nga suway pa na tumaguwang tako Allah subhanahu wa ta'ala pasanang tako na datan

Banyak di jam kau pada misa calon hapa dalam 4 minit ke Saban pukul darang otak sining-sining pangalis seginawa. Arti pasan kaya kapisaran ka Saban komadia oi DJ yai. Yahai Julius Butit mantan kampung tanga bunduk Tuhan Ranau menikit tadau aku makinau kena FM maya radio FM online Malaysia Asia posi kau. Apa meret kuna padi sunet nga sayur di rumulai guas daun miagal ko sangop tawadak am sadur am nagi batad nga mila nagi tua daw kumayan datanak iduanan am maling daw magidu rumulai sumuni miam mimpanaw o topot kopio tepinay. Asana ko sa pandi JJ, salam Jumat, salam langad kumata insanan may kinaw kena FM lan san ang lidas kasari miyang pay papanaw karaja manigita daw DJ umbal da mamaret da sundet round timadang dat dit aratu tay ka gin natatak kasya mata daga Fatima buli am naret na tinu kaya tapi nay bayahan kumadika di nakaret aysa di at tungkap nga man kuy kayo tungkapay dat sining-sining pangalis ginawa kaya. Isan pa ako kaya iti anak right na pa nga itapinay Julius kaya pamaret ko na pa da tsunet nga sayur di turmulay guas daw miyagal ka sangap tawadak om sadur om nagibatad nga milo nagi kasiya tuwa daw kumayan da tanak iduanan da malahing daw magido rumulay sumunih mimpanaw kasiya tapat kapiya kaya oh tapat kapiya. Iti ka po eh goyo pamanaw ako po ako ilan nung kagulio pakawago nga sumunong sonong tako nga witin sanan ka kya. O siya nagyakita tabi na kya iduanan na malahing kya. O sikaw kung madika apay coffee po sikaw nakarikat kya. Amarag di pasan. Amarik te pasan naramit ko man tadi Junadi kapisan ang kasapan ko madia DJ as alan sana alidas terima ang sanang na at pasan-pasan kasapan ben eke DJ ang mga sanang ngawiya sining-sining kasiya kya pansin ko madia ka Junadi ang nagilingan ko madia sanan magkikinang o diti radio kina FM kuhay aramay bagasya pansin ko madia ka cinta jarak jauh to nakarikat pansin ko na ikumadia ka Mike anam na padang walo magkinang o tapos sining kya. Sining mata di Wences Justin Wences Lost Justin mupus tempat aku dika Sultan Kagus Sining mata di Felix Don Numbalan kuno Papa tagak Ngaranui suang ginawaku Ika ini FM ku hai aramai ba.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang memiliki tadau mata jam kesiam kesabon kisam jam ke pedendut tangadau kuy aramai bo.
1: Ang kada pihan sining narangot ako sining mata di Felix Don nombalan ko no nagi sining mata di Wenceslaus Justin mupus tamot ako di kami di gawitatan maniti jam kabari mi sa apat at padam 6 minit kasaban. Aming ka nagito opus ikay kumadat bagi kinangaw ikay iti da radio kin FM kasari dat mupus kasasari di kayo. Lalabi pati makikinangaw di ti radio kin FM di ti frequency siya muna pa na mapatitik turun ni guys kin FM kuhay aramay ba? Saya kami lako na gina maginangaw dahay dat maya dat RTM click ya. Tay ka sigar dahara TikTok da kayo milako dat maginangaw dahay. Maya dat TikTok ya. Mila ko na kaya mintang dahay sigara dahara laman Facebook ya. Harap Facebook di kayo manapat tayo pa Keningau FM hebat syok niya. Harap pipira tayo ka ogumuk ya. Ogumot minanya paposa hiti da Facebook ya. Terisi dan di kayo na pa mga like ya. Tapi na eh akan kapilipilian. Terisi dan na pang mga like ya. Mila ko na kaya dapatan pasan. May redditi Facebook Keningau FM. Saya ke Kaslimahan Baras Dusun kaya mila ko naging maginang odahay kaya anang nagiat Kaslimahan Baras sa Malayo ang naging murot. Rekata jam kabaram dua tangan daw ti karang ota ko da Kaslimahan Baras sa murot amyang pay ko da at papulamus i DJ Izal Kaslimahan Baras sa murot into ra jam ko para murot tangan uaraw sabay ra jam katalo ramay kaya dara jam ka param rotangan uaraw sabi ra jam ka talo ramay mabaya ka ra DJ Zal pagayaman takaw monsoy talo nga jam bersiaran kaya harap aku tipasan na remit ko manta di Mimi kapisa nang saban kuma di ka DJ Oboy kasiya kaya DJ Oboy kasiya kaya pagulo dat lihuan kaya mani kita daw katalo haratit ababayan dat sundukot kya mani kita daw katalo jam kabar misa bedam 5 menit kasaban hara ya boy hara Angela hara Lisa hara i Aida kya mila ko dat makinangaw kya maya dat RTM click tay ka maya frequency siya manda bedam mapatitik tur mi guys mani kita daw katalo tiap-tiap hari tiga kabar sa Malayo kya jam kabar misa bedam 5 menit kasaban it kingaran na pada babayan na dinga ababayan sandukot hidangga paparang mo kau kay dat pipira at ano gyardi ipapalambos dat harususuyan kya wah tanya DJ asampin boros murut kyo iri na pang nalolo na tau madari kya ama baik nanti jam ke pipir apa saat kya tegedan gue dua siding misut Ignatius Andrew Karlano di Telumis Julena Jebron Korom haro langat ku makyampun aku segera dahara beres aku pia na kontak suangi nao di kayo segera pasan-pasan tak na kelambus teka ngaran-ngaran ni tanah dawat makyampun aku mantan pempat garam gisam timpur lu ya. Semua ulit ang malutang raja di Jaisal kasalimbahan beras sa murut mantada jam ko budam lutang adawgi sa margata jam ko taluda sa sedapan. Nuita senang may takaw gampia sebagian isa at susuyan teka sebagian isa at tayo dan takaw nuita raat may takaw tamay nagi kadatako na lihua kadatako na ilingay kadatako na sarha may dat senangat pabusaran gisam sa gisam kapisalat kago Keningau FM. Hoi, aramai ba. Assalamualaikum. Inako pa damai.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM. Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kininyo FM, hebat am syoknya.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.